0: Montañi, min mas raktado.
1: Ano aptrobi? Awin saip sa ngayon. You know sa golasi. If you put you leave me.